Zomer ha yo, mer ha yo, batrika ka. Zomer ha yo, mer ha yo, batrika ka. Zomer ha na, mer ha na, batrika ka.